0: Emo bi me me baba kura no wo kwa ware a suban bi wa me ka kire okunu. Se me baba na ba ware no no, se ne suban ti ope.
1: Okay.
0: So oji to na ope dia, ma me anza ngrata, na ope na kwa wa no wi no sande ne bram bi me ntwa se.
1: Eni e na bomb.
0: Bomb be fire. Enti, ya ne sande e ma no.

0: Me obano e feni sing of the crew is me boa. Obano or mammy water agent. Metra wa dia ba kwa kwa kwa yena obemu se mami wata agent. Odbena eni wa huni pani biu. Adena wa chile no kwa yeye.
1: Okay.
0: E hape, e si. Wa maswa nchile ubi ya. Wa mwa ntu awari eno so. So wate ya siye.
1: Okay.
0: Enti awari ya die. Wankasa kwa anutufufu. Na wuko awari ya. Opa pande ba anongo dao. Mimi sofu. Mimi sila awari ya sile mitufu. Nazo onti ya siya. Mimi mwome yiri. Mena o ile na hoko ware no menene nko akoda me nware omba miye na na miye nsambi u ati ase
1: okay
0: wo na ye boa wo so wo nti ase a na ye jao asofo bebere be jao ba me mi se no me bibi wa mebu be bi so me kan si wani complete kakra se masa to bo na ware no me kwan den ewa ba ku ya me ka jen se masa ben bebi o be chem bi o damase Papa nyami nshira opa wabua mi o.
1: Papa chole di ne oda so wo asori
0: o. Ah oniya oniya wa ba bia. Memno. Memno de mbo bebre me. Se me ka chira wo se akosue suba we ne kura jana wo nyaya.
1: Ko
0: be ta me. Ba wande o baba me nja se papa nyami nshira wo tu yefo a ya mfa. Se yefa ke ye nya ba bia je. Obi a. Me mi tu fu a, me tu fu de be bo daachi. Me hwe sika de ba mami e. Me kan ne kure bi chira oba bi wo UK. Ah no ye nurse ni. Mi tumefutuo bi na ya na adwene se bi a obekya meka na okase sofo mi pese meche oka na mi hunade bi o ye chira ne father na ne mother ma ninyo
1: okay
0: okay say hey anya oka na obekya na mi ntufu o father na o mother kwa ndo mfa so na nye gbeje gaje suba money froba no mfa ka na amra miu
1: waka nini mti
0: waka nini ntufu mfa ka na amra
1: ni prince na waka
0: na one day mi wa na ofre mi so opebusia am say na ka na wanya opebusia na ho chira no ne wa baf wa nisika sama bafom oba ga na oba fie se me mompa e man na me se sa suban bon ne ne sa ngwa sa sango mo firi se mo wo ba bi gina ko hwa aman panfo ne atitro fo o mo ka o manim mampa nyi wo bi o mutuni fo all right
1: yeah.
0: Aha meme mi won krofo bi o mutimi ka o ma dwene kire mi sofo si mompa me fa so fa mi timi ka na dwene kakra me man timi oh, I am make me come and we out. Can a crutch himself also? Yeah, oh, yeah, justice, oh, principle mind. We are, yeah, and Yana Council. No, mechanically say, yes, our boss. Emphasis you and I am to us.
1: Yen fa in siho, yes, you are the baby, 83, your papa, in si, as same year, your papa, Eddie CCA, etrese, and yet a bribia na penny, you're right. Enye abribia na peni eto da abo Francis betimi aye right
0: yeah.
1: Ama peni aye wrong
0: yeah.
1: But wo ya sitine mu ne ya mamre ni ade mu nti no ye se abofra de peni nya asem aye den a abofra no but o peni bi oye badwem man so no se de ye papa ne mane kan ye na onu a hu sese no e na ocha so o si ye sa asumjie abefie obia betimi afom abofra betimi afom Penny bet me afum, but ye won't quite be faswa. Yen kita mudino, ye besi ako, na asumjiaba. Abusia for ye baby lines no atum. Na on so wa frebi bitre wajin ya webisa. Wo contribution anadi account experience bin suswa na we de account. Lines

0: nikura na nka awade no awade no kura de sa na ebo oba no
1: yeah
0: but nikuru na wawu
1: yeah
0: ana ye di sa de ni di no nya sa na nikunu ne tan no
1: ebi
0: na maka se bia ye tu fu na wanfa afi bi ba na ebo a oyo aka aka de obe ka chire se nya ne dey eno kura no utu bafo na nanu munya nsafo no kan se se oba nugu na so a ye nya dey
1: insha
0: ye pepa utwa no to kura na was I day, or papa no the Nessie will now show you. To Bana Quaya, dear, and so your crana, Trenicuno. Nay, again, a kayaka dear, or semi moon, wherever bomb my money, and finds our grandpa.

0: Okay. May pa choyin ti wewe.
1: Me da papa si. Me kusyon ke awarin ko ati kinyan ko pongo. Ni wawo ke ene uja. Ni anaw wawo ponso. Ina me pese ibisa se

say yeda ashe because say abani we yaba no ahe pa yeda na so na I say oma amani nka we yaso na mo oma yenya bibiri yodi amani yeni so pa na yenu yana so oma nya saade no so e be se mabe mbe ngwe heda ni mchani ye ye ye kanono biya kwa rima nwa okwa na akotoni ota nso omba zika ota nso omba zika nso nye fi omba zika nso nye fi ndiye besi le se uwa benya adye ni bibi ya no fako bobra na enche abani ya

Joda Moa na nam sini a ma no ekopie dwumadie no ase eye Francis Appiah. Francis Appiah say no kro Yakopua ni kene kwa Joda Moa se na ni aso papa papa se eye sa fifth primary healthcare pilot omo e pilot no mo ba man sini mu ha na yesi ye pemman sini be se enan pe na ye do omo aka ho a German South yesu so ye tie ye a yatimi aka ho obie no. Hallelujah. Wo se na ni age papa papa papa papa papa na mo wo se yemfa eye sa nsi ye ni kete a doctor for na nurse for won fa sa hoden enko yesa adwuma yi afen so so aban so se free head care e na ode aba wo se nka ekone kwodwa mwa de ni susue ni na adwin mu pa de a wo se